0: saurin miyan nan kuwa ina bukatar ƙari ba
1: wani abincin na kiran sunan ka
2: ba mama Aisha ina zuwa zan tafi gida in dawo
3: a gida ne inda ake samun abinci mai dadi ku daure dandanan abincin gida a kowane girki tare da sabon ingantaccen dunkulan kayan armashin girki na Royco Seasoning Cubes yanzu ana samu a shaguna

0: mafi kusa da ku Royco abinci mai dadi shine gida
1: a wannan kasar tamu ta Najeriya kowa sai ya samu rabon sa mace ko namiji har da yara ma kowa zai ya girban sa cikin wannan garabasan close of 130 gram red hot zaku iya samu naku kasan daga cikin kyaututtukar miliyan 500

0: hang with the GT Bank airtime and data loan.
1: A wannan kasar tamu ta Najeriya kowa sai ya samu rabon sa mace ko namiji har da yara ma kowa zai yi rabon sa cikin wannan garabasan close up 130 gram red hot zaku iya samu naku kasan daga cikin kyoto

0: ointment tuntun yi ni eroja marun to je kibi ti irora ba wa ko si fun ni itura
1: lo rub extra mentol loni o gbona wole o yara sise
0: bi aye pada ko ba si leyin ojo meji yanju si dokita
2: Gamadam Office 495.1

0: magaye gerege mami be se sikiri ara asasi igba maka osa gerege doctor ngore to fori ono owete fori ono oje na maranchata ya bia kutie nso
1: ai kora ne bacha na maranchata jiwa ya mama doctor chacha
0: jiwa ya osweri eke
1: ai kora na mama doctor nwete ya na nsobu gade
0: oje nwa ya
1: oje otuhari ze je za igba maka
0: ona ze juore mia
1: oje siku bu otuhari kwa na ya na azazi kwa
0: banka
1: ojugo ojugo na wareze
0: ojugo banka Oguya gogo reje kokuro lita. Lorita ne nwuru nsogbu. Kokuri e nagarize ye kutendi. Kokota ndok wakia. Madam banaso kokoro hancha hakuri ana. Oga
1: hezi drege wanketa ya. Wanketa ya ne.
0: Oga
1: hezi drege wanketa ya.
0: Nsogbu atoro. E biko mgbedo ma no igbo anye kerekwa uno.
1: Udo dere uno.
0: Ai na so nye gbuo naka ni nyabute mma.
1: Amen.
0: Onye gbuo n'aka ekpe nya bute mma
1: ise o
0: iye ai ga-eridi n'elu nya gbuo amụma
1: otu a ka ọ dị
0: ọ dị na anya dị mmiri
1: ya debere anyị mmiri
0: onye si na ọṅụ anyị na-enwe adịghị
1: ya
0: mma
1: ya wekwara ala zere mmiri
0: adaka bụrụ enyi ya adaka bụrụ enyi o ha na-abụ bi ọma ego onye na adaka bụrụ ọma ka ịdị ka ọ ya dị
1: o dalị
0: ọya hafụ ya
1: ọrụ katakwa ọgba katakwa sọrọ arụ
0: ebiko asị na igbo amaka dịka o siri wee dee ya n'ebe a ịdị n'otu wee makwuo mma ego
1: ịdị n'otu bụ ike nwanne
0: mana ebe anyị na-ata eje tata ego ka anyị nọ ọgụdụ ọgụ ọtụtụ ndị uwe ojii abịa ebe ọ bụ na udo amaka ịdị n'otu ma mma gịnịzi bụ ihe a ga-aba asị gị kwuo kịta na-ebutekarị bụ esemokwu n'ebe a anyị bụkwa ndị ji ebikọsi ọnụ na-anọ gịnị na ibie nwere ike maka ndụ m obi nna agwa m n'ọsọ ọṅụ ka a ga na-enwe na-akụrụ aka na m na-erikọ na aṅụkọ
1: ọ kwesịrị ịbụ nrikọ na aṅụkọ ka isi wee chee mana n'ime ndụ gị ekpekọ na ekpere ka gị na onye obi ọjọọ bikọ obi onwe ihe ọbụla ị mere ga adị ya
0: gịnị kwere ga na-ese gwa onye ruo biri na bi ọkwa ya
1: bụrụ na eriri eji agbasa akwa ịbịa n'ebe ahụ ebe a na-enwekwudịrị na nke a kpọrọ flat okoro nwanne nke onye ọla biri nke ya ehe ma ya fọkwa ndị nke bi na nke onye ọla chere iru nke a na-akpọ face me face me face you ehe ebe ahụ ka esemokwu na-adị adịkarị asị hey ndị face me face
0: you
1: mana ugbu a
0: ndị landlord emegokwa onye ọbụla agụgokwa face me ma flat gị enuo onye nke gị na mmadụ a na-echekọrịta ihu
1: ịmana nke flat bụ nọ abịa ewepụtara gị ebe ị nwere ike ịdị na-agbasa akwa sọ gị nwa
0: ọ na-abụsa akwa na-eso okwu ego ịma na ụgbọala na-eso okwu bupụrụ m ụgbọala na ịgbadatara n'oge bupụrụ m ya nji kpọọ gị wee dobegodo arụ na okwu ga-ada ekwu okwukwo
1: mana ofu ihe nwanne m okoro ebe ịhụnanya dị ọ dị ihe ọbụla nwere ike ibute esemokwu ebe ahụ ya ka m ji si na ị na-ebi obi kpewe ekpere ka gị ebikwala ka gị na onye nwere obi ọjọọ ghara ibi
0: ego ịmakwa n'ụzọ ọzọ na unu nwa bụkwa ụmụ nwanyị mgbe ụfọdụ osikwe n'aka ụmụ nwanyị maka ọya sị ọbịa ọjọọ gị na-egoro onye ịkpọrọ ka o bupụrụ gị moto ị ma na ọ pụtabụ
1: unu-eji
0: nwayọ tinyebe ọkụ ọ dịkwa nke unu ama m ebe o si
1: abịa mkpesa a na-enye karịrị akarị mkpesa a sị ka e wetewe ebe okoro nwanne m a ga ekwuche ọ nwere onye nke na-agwa m ofu ụbọchị nwa nọ na mmakwa na ihe onye agbata obi ya na-emebu kwa ụbọchị ụka ya jewe ụka ọ pụta bịa nọrọ na mpio na windo ya na-enyo ihe nya ma na-apụ apụ ya eje
0: ụka
1: na ihe ọzọ ị ga-ahụ bụ ọ pụta ụbọchị ụka nke ọzọ ya o jegoro akwa ahụ gị nwawụ nne nwaanyị yi jee ụka ọ chakasịa were kwara ụmụ ya ndị obere akwa ụmụ ya ndị nwaanyị ndị obere akwa igosi gị na onwe ihe iyi na nke ihe nka
0: biko ọ bụ kịta
1: ọ
0: bụ kịta ka ị malitere okwu anyị chọrọ ka etinyeke n'ọnụ taa gịnị ka uche gị gwara gị na-ebutekarị nghọtafia esemokwu n'ebe anwa bụ ebe ebi ebi ebe anwa akpọkọtara unu onwekwa onye lụrụ ụlọ n'ime unu ncha ọkwa ụgwọ ụlọ ka unu na-akwụ onwekwa n'ime unu ọ bụ nna ya nwunye gwa ibi ebi mbili ebi gịnị kpatara na udo adadị ego mgbe ụfọdụ
1: mgbe
0: ụfọdụ ị ma na igbo mposi na-esekwu okwu ego o nwere ihe ada esefekwu okwu
1: ị na-ekwu okwu nke ikpo mposi agwara m gị na eriri eji agbasa akwa
0: ọ na-esekwu okwu eje nkọta ọzọ gịnị kwana eriri na bụla ego one mana ekwe nsu bịa ọ na-agbakọzi
1: ije ngotagoda ọzọ asị gị na ebe a ikere ya ebe ikere gafetara na
0: osogbu
1: ebe ahụ ikere ya bụ ebe o kwesịrị
0: o kechiri ọnụ ụzọ si aga ebe
1: mekwu ya wuri o ga na agafe ka mmiri akwa.

0: not assassin.
1: Media banter.
0: My boss, naturally, got very young work today and all.
1: Channel.
0: Mana on anyadi. I'm good to know so big basarako eba. Ibi jinwayo.
1: Egi no nefu na anya na maju gini ne so kwi na agwam. Ego mbu for that sibum no I pass you. Mo jerere. Odro zinu kita. Ya bu zinu da di go. Onwe zindi ga na ese nuku.
0: Okay, mba heje timpu. Data amuro ko iwe gbanye
1: na
0: anya. Iwe
1: debi e we na akwu na anya.
0: Ona amuro ko na ho batara ni mulo. Iwe gbanye na ehia. Okwe mora hora. Tu efo ga kocha ni mabale mmadu kwese era hora mo jesa
1: ego abro gba ndo fe na ndi buka na agwa gine ko gba ndi ba anya na ndi ba anya gini nwere ikidi na egbe ha
0: abu hon dia na ndi a na ndi ba anya na ndi ba
1: o ji we bro na mgbe o na agbara ta na step o we kochi aka ofu nka na abia ofu mu ego onwe gwi ya debu
0: o mu ya bia ha ha won mire o mu ya
1: ngo o mire na ese kwese
0: o mu ya bia ha ngocha mmiri anọ na akwụkwọ
1: waterproof
0: he were atusasia na ebe si agbago enu o de gini de ya
1: ebe be nta anwa
0: hey o mri ko bro na o mri ka awuro abutasi akwihiru ko mwaka si we bia nyọ mmiri eba
1: ego iya na ekwuta ata kan na ajo gini bi iye nwere ike idi na ebutele agbata obi ni ibe ya enwebe ngotafia nke a bụzi n'okwu ọkụ na okwu ọkụ onye ọbụla nwere n'ọkụ nke ya nụ ka ọ ka na-esekwu okwu
0: mgbe a na-esike ụtọ nri n'otu otu usekwu
1: mba ndị Nepal nwa na-abịa asị na ọkụ aka na-enwekọtakwa onwe ihe gbasara mụ na onye agbata obi
0: aka na-enwezinụ nke ya nụ ụbọchị nke gị gwụnahara gị
1: izuike
0: nọrọ n'itiri
1: ego ka ichekwa na nke gị
0: abụgbo
1: nwekwe ndị ka na-eme achịkọta ekwu ọnụ mmadụ one nwekwenụ na ya bụ mita mmadụ one ozuru na ọnụnụ
0: ngwanụnụ a ga-emepe akara ekwentị
1: ọka echebe n'ọkụ
0: gịnị na gịnị ka ị chere bụ ihe ga na-eme ka agbata obi na agbata obi
1: kpọọ akara ekwentị
0: na-enwe
1: anyị nụkwụ olu ndị ọfụ ọya
0: makwa mma agara n'ebe ebi
1: maka ọtụtụ si na ha karị na akpọ n'ọna
0: unu na-akpọ
1: ya fịa fịa fịa ka ka ebe ihe ji nwayọ wee kpọọ ya ka ndị ọfụ
0: wee mgbe aga m eji nwayọ oyi ọ fọkwara obere ka anyị banye
1: ahịa
0: ọzọ ka m na-akpọgodu 090 2 3 2 0 2 0 9 0 9 0 5 3 5 3 m ga-akpọkwa ya ọzọ 090 0 9 0 2 3 2 3 2 0 2 0 9 0 9 0 5 3 5 3
1: kpọkwụzie ya otu mkpọ
0: ọ gaghị akpọ
1: ọ ka anyị jezie ahịa chi ya
2: Ai da gani wannan miyar za ta yi daɗi sosai tare da teba mai zafi.
3: Muhammad,
2: eh?
3: Kai ne kuma a nan?
2: Albarke dai ƴar uwata. Ai da zaran dunkulin kayan armashin girki na Royco ya shiga tukunya. Ai ba magana, dole ne ƙamshin ya kira sunana.
3: Shin wai kai ba ka gajiya ne da abinci?
2: Tab, gajiya fa kika ce fa. Ai sam, mahaifiyata ta ce in rinka kasancewa wurin da ake abinci mai kyau da daɗi. Don haka,

0: taurin nan kuwa ina bukatar kari ba
1: wani abincin na kiran sunan ka
2: mama Aisha ina zuwa zan tafi gida in dawo
3: a gida ne inda ake samun abinci mai dadi ku dawo da dandanan abincin gida a kowane girki tare da sabon ingantaccen dunkulan kayan armashin girki na Royco seasoning cubes yanzu ana samu a shaguna mafi kusa da ku Royco abinci mai dadi shine gida
4: a wannan kasar tamu ta Najeriya kowa sai ya samu rabon sa mace ko namiji har da yara ma kowa zai ya girban sa cikin wannan garabasan close of 130 gram red hot za ku iya samu naku kasan daga cikin kyaututtukar miliyan 200

0: Bala
1: san cewar kana iya mallakar kayanka na wutar lantarki ababan hawa kamar su babur keken napep talabijin da injin wanki da ka dade kana da muradi har ma ka canja walanta na wayar hannu da ta dade tana roƙonka hanyar sauke manhajar sidikiya ka fara biyan kuɗi kadan kadan da zaran kuɗin sun kai wani adadi na kaso za su danka maka abinda kake muradi a farashin kasuwa ba tare da ƙarin ko sisin kwabo ba kan farashin na kasuwa sauran kuma sai ka ci gaba da biya a hankali tuntuɓi sidikiya a gini na biyu dake kasuwar Civic Center a jihar Kano ko a lambar waya 07 07 48 43 44 5
2: Ai da gani wannan miyar za ta yi dadi sosai tare da teba mai zafi.
3: Muhammad.
2: Eh?
3: Kai ne kuma anan?
2: Albarke dai ƴar uwata. Ai da zaran dunkulin kayan armashin girki na Royco ya shiga tukunya. Ai ba magana. Dole ne kamshin ya kira sunana.
3: Shin wai kai baka gajiya ne da abinci?
2: Tab. Gajiya fa kike ce fa. Ai sam. Mahaifiyata ta ce in rinka kasancewa wurin da ake abinci mai kyau da dadi. Dan haka